0: que la mimi noch na mimi.
1: Avlam, shiva kuya. Alam mo tayo na kung masama sa ako.
0: Ka, wicher kita na. Ayun
1: na
0: yung kota. Ayun na kayo yung. Ayun na yung. Aduh, yung dimbang yung dimbang yung